Oni be man na wo Bible mu na ye fence colonials no. Ose papa amatene ho asem. Otene ho asem sayin. Papa no otene pa, oye papa oye adoye we bibia. Na echire mi kan de na echire no. Papa ka sa kanade ba ko. Mo. Oni mu enyina.